0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umaari

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, sibog-sibog-ibing para masudlan! Ah, sibog-sibog ilang, walo-walo na, walo-walo.
3: Oh, Magkanor, wapan na napuno dira.
2: Eh, boss, hapit na, gamay na langit, boss.
4: Okay pa ni boss, okay pa ni boss.
2: Bing, bilang ka rin, bing, karong masudlan, bing. Oh, sibog-gamay, mularga na ni. Oh, sit up straight, hand forward, para masulod. Sige, sibog ilang, sibog eh.
3: Turili, sir.
2: Oh, suli, okay. Oh, bogi-bogi, cha-cha, bogi-bogi. Mularga na taron.
5: Ay, salamat. Humanadyo ko og pamalingke. Asang bugata niya akong gibit-bit. Ay,
2: madam! Tabangan ang tigani imo gipamalingke. Ikarga na nang tuloy sa jeep.
5: Dili na, kaya na ako.
2: Ayaw na. Ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusog pa ni sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka mabot og turil.
5: Ah, unsay turil? Pag-unsa makog turil? Nga taga siya-sya mang ko. Uya, nga nung milarga naman tong jeep.
2: Padamay, milarga na jeep. Dari tong iya mga gulay di pamanik.
5: Kukta to. Nga nung imo man tong gitarga siya turil nga siya-sya mang ko. Kukta to.
2: Padamay, balik nire.

0: Na, pagpalit na kunog toyo dito sa Pikas Balay.
1: Ah, tay kanol!
0: Oh, samang ka. Gaya ba ni Mumi uli?
1: Huwamang good

0: Nong. Pwede ko ka panaog. Dra lang ko sa may ido, oh.
1: Ate, sige, pahigit-higit doon talang diyo, ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sila makapundo? Kung ang tonto nga ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, perte!

0: kadung, paminaw bitaw na kadung, utot kadung ba?
1: Ha? Ano na utot man? Kalaing gun.
0: Alang, hadlok manggugong nga, buhi antakay.
2: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Pagkanta mong ganin nga kung kayo ka niya.
2: Ah, Mang Kanor, bigti na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong king.
0: Ah, ano ba? Kao niya akong king. Kanina akong alas. Ano yan?
2: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
0: Panaman, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pa. Del.
1: Kanor!
0: Panaman, ang akong darling.
2: Alam ka, Mang Kanor, giapos na kasi mong darling, dire. Di ba nagkata tongits?
1: Nagdula na po kag tongits, ha? Di ba nagingon ko, dili na ka magsugal?
0: Darling, kasi nagingon na nagtongit, me. Okay, mga pare, ready?
3: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
0: 1, 2, 3, 4, pass!
2: Don't go! Ay, Mang Kanor!
0: Darling, pwede rin mag 1, 2, 3, pass na.
1: Ah, ayaw na! Usik-usik na sa oras. Uli tayo yung Kanor, ha? Pag humana na, ha? Kitagang pakikagimuon sa balay. Kasabot?
0: Yes, darling!
3: 1, 2, 3, 4, pass!

0: Inom!
1: Inom!
2: Uy, Mangkanur!
1: Kinsa ka?
2: Nga nung gahubog-hubog, Mangka?
1: Eh, naglagot, Manggong Kupre. Kay bati kay nignaw ng akong asawa.
2: Unya, kung bati, maghubog-hubog
1: na
2: ika.
1: Mauna sikreto na, Kupre. Basta mahubog na gani ko, pwede nang wapahas akong asawa.
3: Mangkanur!
1: Pagdabay! Ah!

0: Hugot pa more!
1: Buti pa ang lapido. May date. Eh, ikaw...

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, sir.
2: Ikaw bago dishwasher, ikaw hurot na yung daghang sabot.
0: Mr. Chungchuyla, naghugas makong plato.
2: Ah, dili. Ikaw kala sabot. Isa plato, hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chungchuyla. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among inchin. Yes, Mr. Chungchuyla.
2: Pongchuyla, pongchuyla. Very good. Limpyo plato pero sabon dagan gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chungchuyla. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect, perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Simple lang, Mr. Chungchuyla. Ang mga plato, kipatilapan ako sa imong iro, tuara. Diba? Limpyo kayo ang atong mga plato. Wapay kalas og sabon. Charan!

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dusinang salag, 1 na dusinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iuli mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Takadakul na san pigangala CCTV camera.
2: M.O.R. For life.
3: There's more. More sa tanghali.
2: More sa tanghali.

0: lasing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali! Araw-araw, piyesta sa M.O.R.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Nye! Maride!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!
5: I get a feeling it's gonna be a riot.

0: dong. Taga air ko mapadong B.
1: Ha? Saas nga mapa?
0: Mapadong ba? Para makita bitaw na ako asaan dalan padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kikit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyo ko ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nako ng isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Hilo, tanawon na to, biktima dyo kang ilagaa ka. Dugay na dyo ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatisid na kong pantalon na na-damage. Giapil pag yun mo ang akong brief. Diyan na, ibutan ko ng burger nga na Hilo din, Hislamisa. Impasto kang ilagaa ka karon.
3: Ah!
2: Uy! Tara! Wala nakita na sa kong ugangan ng ilaga. Dali-dali ko! Magdali-dali ko!
3: Ah!
2: Ay, Ma! Asang ilaga ba? Asang ilaga?
3: Asang ilaga? Asa man yung burger na rin? Anong maaksa na magbulag-bulag, gipat-gipat akong mata? Murang expired dumating alin eh.
2: Ah, padamay. Di kaunsa kong ugangan ang burger ka na Hilo para sa ilaga. Oy, Ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mara sa ilaga?
3: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko rin mo pat yun, Kanon. Kabalo yung kang amuuli ko karon kay gutom ko.
2: Ang damay din ako ugangan. Bisag na nakakaon naghilom. Napanglinggo naman. Mamag yung madutlan ang kanahan.
3: Gusto ka rin mo hiluan ko, ha? Pwes.
2: Madali ba, ol?
3: Naapay na bilin diri at tunga tanya. Tunga na.
2: Ayaw ba?
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bawa po doon nakapurma ka. Di nang destinasyon ta.
1: Makadto kami lo sa tipar ah.
0: No, tipar? Ano nang tipar na? Di ko na ikaintindi tinyo ya po haw.
1: Ang tipar bala lo? Ang mga party-party bala lo? Ang mga enjoy-enjoy bala?
0: Ay! Amo na gali, bautuntung ang mga kabataan ini. Baperti ang mga apo ni, kaya doon hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo, Loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte!
2: Mapapanighay ka sa sarap! Sa dahil lang saya, non

0: Ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Quay tao dyan na eh.
0: Ong saan man ay Kanoy?
1: Onggoy ninyong.
0: Ah, taga paningil na lang na ako. Onggoy ako maabdan. Ong saan naman eh.
1: Onggoy.

Satang Hale. Get your game up. Get your game up.

0: about Perte Testimonio.
1: Ako gali si Bakaryo, isa ko ka security guard. Trila sa may downtown ha. Abi mo sa una, pero may ko nakika ni boss ko. May isa to may kabis ka na dakpan ako nga nagkatulog sa duty. Mayo lang gani bala kay makapamati ko sa MOR. Sugod sa to, may nako katulog. Hamakon mo kay taga-kanta ha, daw. Hindi mo gitpag-uyan. May isa kabis ka daw matyag ko to nag-videoke ko. Pagkasunod nga nga kanta ha. Baka daw concert naman. Lain, hindi tuod yung pantrabaho ko yan basta naka-MOR ko. Partner ko na ni Saya sa umbra. Ako si Bakaryo, isa ko ka-security guard. Kagtungod sa MOR, alerto ko yan sa trabaho. Aba, operte!
2: Ba, operte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Umaarangkada!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream! Tamis kayo ni! Makatilaw mo sa Mangkano ice cream! Ang inyong relasyon so sa makatamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalay. Mutamis ang inyong panaghinigogmay. Mutamis ang inyong relasyon. Musa, palit na mo sa Mangkanor ice cream.
3: Mangkanor! Mangkanor! Ito pila maning mong ice cream.
2: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka, sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton do ka to kung nanguyab ka to.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Di sir, sigurado kay sir Sogton juga ng imong ipanguyaban.
3: Salamat kay Mangkanor.
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Ah, padamay, ang akong customer ganiha.
3: Tanawa na mo yung tsura. Tanawa.
2: Ah, kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni Tawdy?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawa! Nagipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungdan na ikaw! Iway lami mong ice cream!
2: Saysa! O sa iway lami? Big word! Ingong magunay kong lami ang akong ice cream sa akong pagpamaligya. Ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Wa kumingon, nalami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di ka sugton, anay mong priority. Ikaw ang way lami. Kaya ang akong ice cream.

0: iba ang gusto. Mahalin mo, iba ang mahal. Pero okay lang.
1: Hindi pa naman talaga.

0: sus mariusip. Abin ako o kalagka. Yun ara, o sa may ginadok-dok ni mo din haslapida?
1: Suya lagi kay kumangkanur. Kayrong spilling akong pangalan.
0: Pandamay, kalagyo niya.

0: mga Jong.
1: Nag-apa kami ka ni May Size. Imbaga na, ada ka no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay ka imbaga ka, daanday na information mo. 25 sunan.
3: Right.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Ako, Mang Kanor. Bilib yung kunin mo. Kay wala yung kahit kahalukan. Di ba?
3: Mauna, timan eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yung ka. Kaya ako, si Mang Kanor, wala ko'y ginakahalukan. Oh! Sokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista, kamu pa. Bisang pag-ingon nilang aswang, soklan ko na. Wakoy ni kahadlokan din eh, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
2: Kaya doon ka, Mang Kanor. Bilayon ko ni mo.
3: Bisang kinsa pa na, bisang presidente pa na, wakoy ni kahadlokan. Ala, inom, cheers, cheers.
2: Yes, Mang Kanor, cheers.
1: Kanor!
3: Padamay, aga ko asawa. Yes, darling.
1: Nagpahambog na pud ka, ha? Unsa to'y giingon nimo? Niton ko ni imo ang patilya. Unsa to'y mo ingon? Wala kay gikahadlokan. Sige ra kag inom gabi na. Wala pa ka kalungag. Pauli na.
2: Mangkaror.
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka. Gusto ka madamay?
2: Wala na. Ingon ko. Uli, uli. Bahala na ka na, Mangkaror.
3: Ay, darling, sa pikas na po, darling, para mapantay ang laksi, darling, agad.

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga nambal may naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
1: Abaw! Puwerte!

0: Dong, sus kamuka gining algebra dong. Oy, tabangi ko dong B. Oh, unsay problema nimo nang imong algebra? Kuan manggod dong, oy, kaning akong ex ba? Pwede ka mo puli?
1: Ay! Ana!

0: Boy, sa mga single pa dyan, Bang Pasa Edgar na.
1: Pirmi na!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
3: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show. The Fully Loaded Barkada Mix.
3: More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
3: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
5: More.
6: 3
5: to 6 p.m.
3: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: si Mangkano.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mangkano rugog ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mangkano. Ay, Tora!
2: Oh, Mangkanor! Asa may problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niyay pang purgaw. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulati alang baboy ni mo.
0: Salamat, sugay paring Toro.
3: Tell me when will you be mine?
0: Tell me cuando. Nasagol na ako ang pangpurga dito sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot gayo makaimbel na. Mas nagto ko dito sa center kay mga kong vitamins. Wala ko natagaan. Gutom na rin ba kain niya? Wapadyo ko kapamahaw. Tama-tama, alas stress na sa hapon. Ah, uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung gihukad na yun para sa kuha. Muli ko na ako din murag prinsesa. Aniya? Ay, init pa! Napadyo yung mga bukugog ka ng apaasa mano. Uy, aros kaldo man dahin eh. Wapag yung nakutaw ang paminta. Kutakutawan ko ni Bi. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalag stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba! May hapon!
4: May hapon ka, Nor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan ang tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niyo mo itong lugaw.
4: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Ginaghanuntan niyo po na matagaan po niyo mong asawa.
0: May mamatog ikawon.
4: Ang ano man di ay? Nagkutoy ang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Pordega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanar! Ano ano? Wasa patog yung pagkaon niyo sa kuha?
0: Ano yung mamatog ikaw nga para magkasatong baboy? Malukan niyo sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Yan na, ako mabuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung migimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko! Biraha ka nun! Biraha ka nun!
0: Ibalik ka na sulod mo, ha?
4: Kanor!
5: More hits, more fun, back to back.
6: Swak na swak.
5: More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: Nabalaan mo bala ang disadvantage kag advantage ng may bana?
1: Disadvantage kag advantage? Ano marihaw?
0: Ang advantage na mare,
1: kung kinahanglan mo ang imo bana,
0: ara dayon. Pero kung di mo na kinahanglan, ara man gihapon. Kadugay maglaya.
2: Puwerte!
3: Wala nagsasaya pa.
4: Pag fully loaded ang kasama.
3: More sa hapon.

0: More music sa MOR.
1: Meron.
2: Ang hapon ang wala. Pero meron, meron, meron.
0: More sa hapon.
3: My only radio.
0: More sa hapon.

0: Okay, class. Kung kaysa'y bugo di rin klaseha. Hala, tindog. Tindog. Bitoy. Ang kunday ka, Bitoy, nga bugo ka?
1: Dili, sir, ka na, Roy. Gikuyugan talang kag tindog. Kay ikaw ramang gudo sa?
0: Panabay.
2: Cool down ka muna.
3: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Dong, hold up ako, dong, be. Sige na, dong, ba. Ha? Sa ko, hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imuha. Ayaw lang ko pasakit,
1: Ana.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang, kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Abaw! Puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba.
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Salamat. Narisigin ako ng mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Oh, lingkod. Unsa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sa ontology ko, Doc.
0: Oh, noong sa Monday ka?
2: Labad kaya kong ulo, Doc. Wadyo gitulog anik kagabi, eh.
0: Mau ba? Ah, sige. Paghubo na og bra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na-x-ray hon man ko nimo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ani na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo, mukatay na paingon si mong likod.
2: Ah, okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, baka-anya ka na yung pasyente, karumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Oh, Kanor. Mayo kinahumanan nimo naglimpyo dre sa clinic.
2: Ha? Limpyo? Di na day ka, Doktor?
0: Panamay. Nabot si Doktor.
3: Kung say Doktor, ako ang Doktor. Mone akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubogog ko niya, Dok. Ekstrihan daw ko. Biskag ulogod ako ang naglabad.
3: Maldito, Dok. Kanor, no?
0: Wala, Dok. Mone ginatawag kong screening. Preliminary investigation. Pasigay mudos ni bayanan eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik ron. Miss Karon, napamatudan na to. Kakaning bayana, dili gid ay kawatan. Pasyente gid ay.
2: Modos day Kanor ha?
0: Kutabay, ang doktora na ego.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Grabe man nga pahigugma na ining sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven, of danay makitagihapon, kit anay man tagihapon.
1: Ha? No, guy, kadagani ah. O kung wala ka lang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upod kagid nga babae, isundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Dayon.
1: Ipangita ta ka sa dalom sang katre, sa dalom sa mga plamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, ipangita ta ka sa manhole, kag ipangita ta ka sa septic tank. Galing kay, nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin-check mo lang ang ref, kundi tani, buhi ipot ang aduha.
1: Ay, aba, puwerte!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Antot! Nausa makadir eh.
3: Ay, Mangkanur!
2: Nausa man eh magitanaw. Nagilak-hilak makadir.
3: Natouch mong gugwaning salida sa Jaden God.
2: Sa Jaden?
3: Naluoy mong gugwaning James Reid o Nadine Lustre ka nang karelate ko ba long distance relationship? Gani, so priority sa una God. Wala naman siya ni uli.
2: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story kung hindi kayo. Kabalo ka. Ayaw sige tanawan na. Ako wato ko ka tanawan ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawan mo kay lalaki ko ka. Action movies. Mga Arnold Schwarzenegger. Jitli. Stallone. Mga Jason Statham. Kada, muna yung mong tanawan. Dili ng love story Pinoy kay Corny kayo.
4: Pandamay ko din si John Lloyd o si Bea. Makahilag din ko alin ang salida.
3: Mangkanur! Mangkanur, naghilak ka?
4: Pandamay, ang akong kauban. Kung siya naghilak?
3: Oh. Naghilak ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd o ni Bea?
5: Yun ka nga! Tanawin niyo ka ng mga action movie! Tanawin lagi ka ng love story!
4: Kung siya tanaw? Oh, dili ako ng pasalidaan eh. Naglagot ka nito. Kaysa nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer. Hindi nyo ko ganahan na ni John Lloyd ng Bea. Kailito ko sa akong priority gibiyaan po ko.
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Kabalo bitaw kadong, may pagdi na lang ko maligo. Mura kog buwan, baho kaayo. Ngano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho kay dagan pay ganahan.
1: Ay! Ana!

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Hugot pa more!
2: Kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising,
3: Hugot pa more!
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Pabakal, may soft drinks ka mo nga litro?
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be?
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah, taga ilang ko ba, 5 pesos?
1: Ay, te, ano matyaga mo, de, refill station? Abaw! Puwerte!

0: Susan, may tabag-tabag ka na naman! Fermina!
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
1: Kanor! Mata na din ha! Tawhana ni! Mata na!
2: Sabukan din akong asawa. Ay buntag sa'yo pa lang. Sabaan na d'yo kayo. Alingonggong kay baba. Madugayan ni butangan ko mag-inigdaktip ang baba ni bata. Nawaragod. Butangan ko idaktipan ko yun ang baba ni mo mahilong ka.
1: Kamalo ba ka? Nagbasol ko ngano'ng ikaw kung ikaw asawa? Hoy ka na!
2: Ikaw na bali nagbasol. Labaw na ko. Kinabasolan d'yo kay ko ganun. Ikaw pa akong napiling pakaslan ng pati ni mo maldita ha. Taratita at kay kagbaba. Alingonggong kay kagbaba. Daktipan ko yun ay mong baba ron. Pandamay. Ako asawa. Darling. Yes, darling. Good morning. Mabangon na, darling. Kapit na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
1: Nga nung nagdala-dala mo kag duct tape? Saan mo na nimo? Ibutang nimo na sa kong baba.
2: Wala, darling. Oy. Kaning duct tape. Ako lang itanaw kung kwa pa ba ni ma hupas ni kung mupilit pa ba ni siya. Tanawa. Ano ya? Ako lang siya. Oh. Ay, mupilit pa ganyan ng duct tape. Ano?
1: Ah, ayaw na ta! Daktipan, gini mo niya akong baba! Sabi ng daktipi! Daktipan ako ni baba! Kung ikaw ngayon mo!

0: just to touch you once again.
1: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
2: Dong, dong, dito ta sa cementerio mag-date, dong.
3: Ha? Kadlok niya, oy.
2: Para ako yun ma-prove, dong, ba napatay? Napatay ako sa'yo.
4: Ana.
5: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.
6: Jesse J.

0: Hoy, Cador, 30 plus 30, pila ba?
1: Oh, 100 play, tama?
0: Wow!
1: Katawa mo lagi ka, pre.
0: Abin ako, guwa ka kabalo.
1: Pandaman!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Part, may chismis naman dali sa office, Part ba? Oh, kung sino pa yung chismis karon, Part? Si Mang Kano daw, bayo to na!
3: Kumutuwa na, Brad. Uy, tanaw ang Facebook ni Mang Kanur. Kanyang chicks. Kita mo ginis sa kuwa gani. Hamis pa juga kayo.
2: Na, kung nagingon sa kuwa lagi to't bahala ka, di kumutuwa. Si Mang Kanur lagi. Uyot sing lagi daw na.
3: Ah, basta ako, di kumutuwa na, bay. Mang Kanur!
4: Hey, Ton!
3: Mang Kanur, ay kalain, ha? Idol, beta ka kayo.
4: Ganun man, day.
3: Kadungog, manggo sa mga chismis-chismis na rin.
4: Ngaon siya?
3: Bayot to ka?
4: O siya? Ako? Bayot? Kasi nagigunan na. Ito serang prank na sila. Sabi na maging angel ito bayot. No? Baka ibigin siya nga na kung iturba. Wala, di ba? Di ba, Brad?
3: Mang Kanur, ako man ang dugan ng magigunitan.
4: Adili, nagpasabot lang ko, di ba?
3: Akong paan yung magigunitan.
4: O gani, nangita kong ibigin siya na ba sila ibigin siya nga na uyot sin ang sukin. Ay! Ayaw ka kita-kita ang sukins kay masuya dahil ng surans.
5: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Roll to me.
1: Di baling lugi, basta dakul ang suki.
2: M.O.R. Permina!

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ladies and gentlemen, this is Mang Kanor checking in. Ako ang inyong BJ karon, Video Jackie.
1: Ano? Siksa mo na si Trixie!
0: Darling, iro na sa itong siligan. Ladies and gentlemen, yo, what's
1: ano?
0: Up? Sabuka.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, iro lagi na sa itong siligan. Sa mukha ni mo, nagbuhat pa kong video na rin ba? Sa mukha kay ka.
1: Hoy! Kinsa na si Trixie ba?
0: Hindi ko guga. Iro lagi na sa itong siligan.
1: Kinsa lagi na si Trixie?
0: Darling, gingnan ka. Iro lagi na sa itong siligan. Kapila man si kaingnan.
1: Ah, iro day ha? Ah!
0: Okay.
1: Tubagan ang iro sa itong silingan nga si Trixie na nawag.
0: Okay, darling.
1: Tubagan na ka!
0: Ruff!
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Psst! Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, diba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Ay, paitan eh. Duan o kabulan wala kabayad sa akong boarding house? Nadong! Ayaw na lang bayri dong. Dari na lang kamu puyo sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!

0: sige muna naman, Katetex. Tapusan ang unaan report mo. Tan may deadline bagaan.
1: M.O.R. Pirmi na!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa M.O.R., there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Mangganur, mangganur. Akong papa ba? Gitahod jud sa mo, ah.
1: Mo ba? Yamatra. Unsa man nila imong papa? General?
0: Dili. Gitawag man to nila, Lord.
1: Ah, binoang. Isa ra may Lord.
0: Lord, lagi akong papa. Drag Lord.
1: Padabay.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Mister, pagkanindot sa sonata, muna tayo kuha na di. Need for speed, fast and furious. Pandamay. Hapit ko manas pagkana ni pick-up. Pandamay kang ribira ka di kakabalong mo drive. Taparan ka kami. Kukdong di ka. Hindi ka mapusan ha. Pabuluhan pa na ako na kong taratarak. Taparan doon di ka ron. Sitahon doon di ka. Kani mga ribira na di ka ibaw mo drive. Pataka na lang kat. Magtapan na ganun. Kulungan ako. Ano yan? Aplihan na ako na akong bitana sa kanan. Ius-us na ako na akong seeds. Paunhan na ilagay ni Kaisog ron. Tanawar ako. Sitahong kong gindi. Ano yan na? Psst! Hoy! Usa man! Suko ka? Patakara mang kagkat!
4: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isog ka? Usa man! Nogya! Nogdari! Dali! Dali!
3: Ay, pandamay! Isog man ni kayo ni... Boss, relax lang, boss. Ay, nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
4: Magsuko pa ka eh. Dali na rin. Naong dali.
3: Wala, boss. Ay, anong sukogot? Ingunan nila yun eh akong naong. Wala lang na suko. Pero ang tinood, wala doon ko masuko. Boss, kapila ka mukha sa ko. Why problema na, boss?
4: Dali na rin. Naong dali. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinumo?
3: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kaya paninton ka ni anak. Kapugi ni mo, boss. Bagong ligo pa dyan ka. Nakainit pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusok. Boss, talawan kayo, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sabi nila, bagay daw ako sa'yo. Tama nga sila. Dahil ginamit mo lang ako.
5: Hugot pa more!
6: Kapag may you and me, there's more.
7: The soundtrack of your heart
6: more Sagabi
7: is on MOR. More Sagabi.

0: kata na ng ginusto ko. Iba ang gusto, mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Inspa pa naman talaga sa'yo. Teka, ba't ka padaktak ng daktak dyan?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Wala d'yo kailangan kapag-ausan sa kong ibate. Hindi na lang d'yo ko sa sagbutan. Ano yan? Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Panamay, si Kapitan.
2: Onsa kay hopo-hopo ni Muriha? Nalibang ka ni Ano?
0: Wala ka po eh. Asa nalibang?
2: Onsa man ay mong kita muna kalo?
0: Kanikap? Nakadakop kong langgam nga parot. Mahalon ra ba kayo ng parot, Kapte Musturya Biana? Muna ka, gunitin ni Kalor, di ni kabuhi ang parot.
2: O, mao ba?
0: Kaya kung makabuhi ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunitin ni Kalor.
2: O, ano
0: kaya banguha kong pisi, okay?
2: O, sige ka no. O, asa naman to si Kanor? Ganina pa ko si hawid aning kalo ba? Nang hawid aning mga bokto na ko.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ay na! Ano sa mga yung mong tudlo nga nagdugo mo na? Bebe na gunabi. Kaya kung sub-supo ng dugo sa mong tudlo. Wanday dugo. O nga nung nasamad man ka na?
2: Ay, wala mo ko nasamad, Tekanol. Ako lang ipamunta ang mga pulgas ni Brownie.
1: Ay, damay.

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Uy! Bigyan mo naman ako niyan!
0: Bigyan? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay!
4: Hugo pa more!
5: Easy as 1, 2, 3.
6: Para lamang ABC.
7: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kalami sa kong tulog. Nagdamgo pa yung kuga. Gisugutan ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa kong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og basura sa atubangan sa kubalay. Imposible po nga akong iroan ni Tapok anak kaya naghanyo kayo. Sus Mariusip, napindayapit. Napasilupin nga pula. Kinsay nagtapaw ka ng basura, dire! Kamong mga silingan, mga wagin mo'y batasan, gihin mo rin yung compost pick, ang atubangan sa akong kural. Mga bastos, nukay mong danggo. Kuhaan ninyo na, dire, kung di mo gustong maghurimintado ko, dire!
3: Hoy, kanon! Nga nung ikatag ba ni mo ng mga basura, dira?
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Kay schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron imong gikatag-katag. Di ka para may magtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagikatag. Ako anang gisegregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation. Natay biodegradable o non-biodegradable. O katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, na ka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura ni Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Michael, kung dae mo tiga para kol-kol, dae ko ta nagburukol. Fermina!
1: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta. Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?

0: pre. Mapabulig tani ko si Mo.
1: Oh, pre, ano to?
0: Makita na kami tani isang chatmate ko nga, Bilam. Di kay pigado ta sa English, pre. Patudlo tani bla. Ara na sa pre, do. Siya gini pre, mistis. Siya gini pre, oh.
1: Eh, ano pa naulat mo? Bug nga da yun. Ang bala sa hi.
0: Hi.
2: Yes? Anything?
0: No, ano niya, pre, man. Si Buinting na pangita iya, pre.
1: Why na siya kapangita ka, Buinting, pre? Gapamangkot na sa akong maanok ka.
0: Di, ano yung yambal ko, pre?
1: Wala, balik ito. Ambala siya. I want to know you.
2: What's your name?
0: I want to know you.
3: Abaw! Puwerte!
4: Mga bay, ang akong iring, maayo kay mo patayog ilaga. Musayo pagyud og trumpets.
5: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayo og cha-cha, bugi, tango. Daggan pagyud kay tricks nga pang sirkus.
6: Ah, mga bay, bole sa ko.
5: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
6: Ay, bole na ko. Kay ni Tex manggod ang akong kanding. Nga ang tabanog ko na sa akong manok nga nasangit sa lubi. Bisa ka sa among karabaw. Mabalik niya itong lubi. Na, tinanong pa ba ito sa akong kabayo?
7: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hoy, Damian! Dey, takamayaling na magparaburo bakla, ha?
1: Pako man, tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court, eh.
0: Yan, narugkaan. Astig!
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Adi na, musulod ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor!
4: Grabe, sayo ka, Mang
5: Kanor! Himalawa,
3: malayit! Sayo ka ni Mang Kanor, oy!
2: Sayo ka ni Mang Kanor, oy! Yaw, Mang Kanor, oy! Wadyo ka na layit ron ba?
4: Nakachambagan si Mang Kanor! Pitaw!
0: Pa-burger na yun! Siyempre! Ako na good ni. Mang Kanor is my name. Malit ba ko? Magpalas ko ninyo.
2: Wala lagi malit pero anong bali man ang imong t-shirt?
0: Panamay. Baliktad man ay akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo. Padulong ko din sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko ni bali akong t-shirt, wala ko kabot din eh kay isaag ng tako. Unya, nalit ng tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman Kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
0: Matali, Rago Director.
2: Ano naman Kanor?
0: Samok doon kayo kasi mutan ako din sa simutan. Ulo ka na.
6: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dong, dong, dagan pagkakagawad, dong.
1: Kagawad? Nga naman.
0: Kay ako magun mga ginikanan, dong, boto, git sila sa imo, dong.
2: Ana.
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: abracadabra, sis bomba. Akong vibration ka rin mo doon. Baka uyab na ka.
1: Ay, salamat. Malipay yun akong ginikanan, nana. Utsa may tsursa kong mauyab ang kanur.
0: Taas dong. Taas ang buhok.
1: Gay, kalumi. Ano mang kanur? Kanindot yun ang mga kanur.
0: Wapak ko mahumandoy. Taas ang tiyag kuko. Taas mo tiyag liaw. Taas mo tiyag dila. Taas mo tiyag tiil.
1: Kung sana mo na yun.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhaning gabi eh, magdaog job ka, guwapa kay ka girl!
4: Hey, yes, sabah, yes, sabah!
3: Hoy, Mangkano, nalagi ka diri?
4: Oh, siyempre, muna mong kandidata ka ng contestant number 3.
3: Oy, mauna, proud kay ko anak niyo, magdaog job na siya, Ryan!
4: Say mo daw, oy, di na nakadaog yung mong kandidata tanawin siya, Rana. Gabakang langagi, lagong kay tuhod. O niya, tanawang ilok. Pati nagumamurag na yung namumuong sama ng panahon.

0: na nakadaog ang imo kandidata. Kanawa itsura, guwapa na inuslan. Biyakan ang ilong ana.
1: Samang ka mang kanor, oy, grabe mo ka makasaway, oy, mura ba ka guwapo.
2: Og ami daog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get to the girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Wow, takay ka! Ikaw din ang mutiyan! Ah, Mang Kanor! Oh, tsaka may masulti ni mo. Hilo mo na makikadiha!
0: Daan pala, gijib ko. Maugi mo daw! Maugi na ibet na ko ka ng contestant number 3. Maugi na imong manok. Anak na sa mong silingan. Silingan may ng bata. Nagamay pa kayo na magdagandagan na dito sa mong barangay. Karon, kumpare na kong amahan na. Talintedyo kayo ng bata. Sila ng pamutya ng barangay. Mahimogi ng Miss Universe po. Kongrasi mo, girl. Idol kay Chika.
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay, class, class. Sab to ko ano ang atong nga pambansang sapa?
1: Sir, ako sir! Kuto!
0: Hindi! May aras ang W sa punta!
1: Sir, kuto!
0: Hindi! May aray ni sang sungay!
1: Ang pwerte! Sir, demonyong kuto!
0: Bago! Pwerte!
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: dong ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong o. Oh. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Nauna ako pag driver?
0: Ayaw lang yung kasuko dayon. Kay pamina mo na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment. You're all-

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Wow! Puwerte!
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: sa ulap.
1: Dok, may buntag dyan, Dok. Magpa-check up punta ko ni mo, Dok.
2: Be, ato, Dok, tanawon, be. Sa daw sakit ni mo?
1: Kuhan ba ko, Dok? Kaling ako ang hutoy, Dok, pa. Muragwa naman ni niundang ni.
2: Atuwa doon, check upon, be. Sige, ubo daw. Ubo pa. Sige, ubo pa, John.
1: Unsa man ako sakit, Dok?
2: Ubo.
1: Pandamay.
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: sobirada, nanlumpas sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kapulya na ng Facebook. Sige na lang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wala na lang yung lagi post-post ka OA-han. Walay forever, walay forever. Ay, nako. Maura gini mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post o mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, nako. Pagkasamok na lang yung naling Facebook. Wala na gimahimo ni mga tao. Sige, hugot, hugot. Basta lang yung mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on, boy, move on. Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna'y kadaot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangita na muglain. Move on.
3: Oh! Believe you ko sa'yo, Mang Kanor ba? Naka-move on na din ka atong rubingan, nag-Japan? Atong imong first love nga patay kaya ka?
2: Ah, kato si Rubi. Magayayo to bayan na to dingo siya balikan na ko niya. Ipalarga na ko sa Japan. Para mag-entertainer dito. Idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha. Long distance relationship. Pagbalik na rin nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Magayayo to bayan na to. Huwag yun ay forever tinuod. Dinene lang ipang post. Wag yun ay forever. Uy, kamo niya. Wag forever. Uy, kamo, agbay, magbulag niya po mo. Wag forever.
4: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: WMOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: kalamay. Kisa, matam is kisa gaba.
1: Bow! What the?
2: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Meg, nanumaning nobi ako man. Paano ko din siya pre ang balon na kaitom sa ilok ya man?
1: Ah, kasimple lang na pre. Ano hindi man siya ma-offend bala? Ang balon mo siya pre nga, naglambing lang bala pre? Ah, langga? Anong deodorant mo man? Uling?
2: Abaw! Puwerte!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am.
6: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Mac, dibla ko pinti siya na kita duwa sa English na sa school.
1: Okay lang.
0: Ti English ni Bio.
1: Be.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Ha? Budlay ba? Kaube.
0: I'm the best. You know what I'm saying? I am the best simples.
1: Sige, be.
0: The wak-wak, quick-quick, wok-wok.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamor

0: palibok noy. Anak ko, ano ang ginapangasubo mo dira? Nagapalibok agad.
1: Kabut lang niya, tay kay. Ano kuno ang plural form sang rice?
0: Ang plural form sang rice, apo kasi sayo na anak. Ang plural form sang rice, amo na ang extra rice.
2: Abaw! Puwerte!
0: Ang plural...
3: ano kuno ang plural...
0: Plural?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Balilin, di rin nilang tasigawa sa inyong balay.
1: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang Kanor ba? Bahala ka, nabi ako'y surprise.
0: Ah, unsa lagi na imong surprise?
1: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag masulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise sana, nagpangagot na akong ipon. Ah, sige, sige, musulod ko. Bantay, bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
1: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday niya akong papa. Police day ni siya.
2: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Pandabay, police ang amahan.
2: Oh, lingkod! Lingkod, lingkod!
1: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa muha, kay mag-ilis ako.
0: Napigitan to know each other.
2: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung orasa na galimpiyo kong baril. Sa tanaw ni mo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa'yo mo, mubuto ni? Tubog!
0: Asi sir, mubuto na ang kabliton kung may bala. Kung may bala din na mubuto.
2: Maba, unya kayo na may bala ni. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako ni. Masa man, seryoso ka sa kong anak o dili? Tumag! Kita ka rin, dragon?
0: May dragon na tato.
2: Niiwag na kayo ni ma. Huwag ni kaon-kaon. Gusto kayo, pakaunta ka ni? Oh, respeto ha. Ikis akong dragon. Ikis!
0: Pero sir...
2: Mapalag ka? Ikis akong dragon! Masa man, ikis!
0: Parata ni mong dragon, sir.
2: Oh, sige. Feel at home, Andre. Ilan ba ko'y tulog ka armas nito ang limpiwanan?
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sayan maurag. Si sayan maurag digde.
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala.
0: Hindi ma. Survey man sana. Survey. Sisa naman tabi sa induan matalaw. So mga matalaw naman.
2: Luluan na kamo.
0: Luluas na kamo.
3: Tabangin na ako ninyo.
0: Pando. Sorry. Survey man sana. Pando. Yusip tayo kay Kobe.
4: For life. Tiba-tiba ang saya. Sa natatanging all hits, forever. More, ready, set, more. My only radio.

0: Girl, anong cellphone mo?
1: Siyempre, Apple. Ikaw, Yahaw?
2: Well, Blackberry. Ikaw, ya girl. Ano yung mo, ya girl?
3: Simple lang, ah. Cherry, ah.
4: Te, ikaw, ya gang.
5: Siyempre, hindi kayo mapaperde. Ako ginanaw na bakal. Rambutan.
6: Ayabaw! Serte.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Good morning, class. Kabalo ba mo nga ang pinakauna presidente si Emilio Aguinaldo? Siya ang pinakauna. Kinsamay ni Polinia.
0: Ma'am, kabalo ko ana, ma'am. Sayon na kayo na, ma'am. Si Emilio Aguinaldo may una, ma'am. Ang nagpuli niya, ang ikaduha.
1: Ana!
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Kumutirada, danlog pa sa okra.
2: Ako na good ni.
3: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
3: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
2: Si Mang Kanor.
4: Si King Ludwig.
3: Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya. Uy, ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman unta kayo siya. Tangkad kay siya niya. Guwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Uy, panganduy gid na ako ingon anak ng lalaki. Kisan takas TV.
2: Manamay. Mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag Ian Veneracion, ha? Pantay lang ka.
5: Oh, Maganor! Uy, tirada sa mong gupit. Gusto ka shiba na itong naong ni mo? Uy! Ay, buwan, balbas.
2: Uy, Adan, unsa naman ni mong tato? Nihubag na kiwan ni mong ibayre. Asa, ayaw ni si Bia kung bongot kay pina Ian Veneracion, eh.
5: Ian Veneracion! Uy, Maganor! Kuliran buta na, kahugaw sa tura.
6: Lain ka na sa pananaw sa babae, hugaw kayo naman.
2: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pina Ian Veneracion. Kasabot mo.
5: Ah, okay, Maganor. Ariglado.
3: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
2: Darling!
3: Nausam na yung dagway!
2: Gano'n mo diya?
3: Hugaw man kayo na yung muhang naw! Wala po ka na malbas ba?
2: Darling, siya hugaw, kabalo ka niya kung bungot na pina Ian Veneracion na. Di ba? Muna yung mga type na laki.
3: Ian Veneracion na yung muhang dagway! Kapangit ni mo!
2: Sa kasakit siya yung panultihon, darling, ni Bounce. Naigo siya yung mga kaugalingon.
3: Ian Veneracion si mong kagaral? Kalayoran ninyo!
2: Sabi po ka makasalita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
3: Alangan! Sakit yun ang tinod! Pamalbas ka, Nor, ha? Pamalbas! Kung diligari na shaban ni mo yung mong bungot, laplapan ko na! Kasabot ka!
2: Dili lagi, darling! Ian Veneracion lagi ko!
3: Dili lagi! Pilingon kay ka, ha? Layo na kayo mo ni Ian Veneracion! Laksiyon ko ni mong bungot, be!
7: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang uber-kwela!
0: Uma!

0: Noy!
1: Ay, ano tabi ito?
0: Hararom ining salong na ini.
1: Aw, hababaw man sa nalong. Hababaw.
0: Yay, salamat.
1: Welcome.
2: Matapos ang pirang segundo.
1: Ay,
0: hindi ka magurang ka man na pato ka.

Sige pabala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gid man makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo panghuna-huna nga dugay na nga nadula.

0: tungod sa kapuraot sang pagpangabuhi subong.
1: Manong driver, kung bata, may plite?
2: Day, kung bata, wala. Libre lang na, day.
1: Di kung sabak, binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man na bayan sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Daw, perte.